0: Sigurabo biyahe ku Enya. Biyaha dushi i sigur ku Enya. Sigurabo biyahe ku takubri o maleta, gasto na mediko, gasto na dental, repatriasyon di resto na mortal, gasto ng extraordinario of aksidente ng sigurabo biyahe. Awemes ku Enya. Safe flight!
1: Make your move ku Facilito Cash Loans. Hey, apa ta un profesional ku aspirasyon pa bay di biyahe? O bota preparando pa start bo meso negosyo? Awal, make your move! Bota kla pa invertir un curso lokal o bay un bon seminario internasyonal? Awal, make your move! Bota impensa di hasi un home improvement i drecha of expande bo casa